yampese bompa ye na iti onyankopon asema o de amaye ne urade kronkron e hira obebre se nenso de aba wo na yase bompa ye ja wo nsemo a ebe ihye wo nsase urade homigo su na nye nkwa asomdwe e ma obi biara oti wo yesu dimu na me bompa ye amen adofo nom eneye de adisua no ebe wie ye the wonders of God's grace onyankopon adom wanwaso no ema wote asese adom ne ade a wanto wanbre ho ne nyamede a chew kwa ti abofuo jina no mohwa omo yana eye wonwanwa na omso onyankopon oyo odomfo ne mobrohunfo ampa ya hwe onyankopon adom asempa the gospel of God's grace e onso ema wote asese sa asempa Kristo ede bai enam sume ni pepi e sakra o ma dwen o munya heaven kwa senke ye heaven ya dia etua plain fair ne de ko wa ke nipa se de betumi akọ yankopon aye no kwa edi se ba se obone te se damramo a oso be hura mra ese sukirema e briti se nkra won so anyame betumi amna ese odwan enwi eno no smavo po o si wi ase nyina wo san de bon ye fall a me na me ye number 1 adom ni shia me damascus coin mo ifi bra me ko ho no enie madada me ye ni nyina me tugui na me pese be ti yesu din kra me tipe na me bofuno me obi a obo yesu din bia me kra homa a me chichire wo mu di won akome esi wo abo ku won so bra adum shea me no so ni boyefo mu edika obeye oho ti ni a odin kan praise the Lord sa adum no ne ka chire o se susu bom pa ye hwe sika adum nka ho ebia ne sikao ni ebuni pafasu ni ekuni pa ni edini pa tem na chese sikankwa ukonso a no jemu oguha na fe ukoshie nyankopon bisasa adum no wa

Adofo no mene ye kinkai ahimfo ngume tosumye no iti edyo no nche mo bakon sene na ochu bakon yeye no bitumia chua Isaiah so 38 verse 1 ahimfo ngume tosumye no 2 Kings chapter 20

mpae Awurade mpae da wo ase sɛ nanso wode aba w'asɛm ho ɛbɔ mpae sɛ berɛ a yɛbɛkenkan na yɛsua ne yɛkyerɛkyerɛ mu Awurade ma yɛ honhom nteaseɛ wɔ Yesu Kristo din mu bɔ mpae sɛ obi biara a ɔbonsam ɛde sɔhwɛ amena tɔ fam wonam w'asɛm so bɛma no so agyina ne nan so bio wɔ Yesu din mu Awurade meda wo ase wɔ Yesu din mu na mebɔ mpae amen adɔfonom yɛhyɛ adesua bi ase Adesua no, edin eda so ni se uncompromising stand during persecution and temptation. Se base obonsam, edi wota eni sohwe e ba osua, enya dia ube bre ujidi aseda. Ube jina ho ama erade. Se ni a Shadrach, Meshach, ni a Abednego, umu jina ho ma erade. Umu wuko mfrinshi ebi bre, pimpim, so undin eda so daya no. Ribia ebefa Bible ni ebe preach ube unse ye kawo mwa se. Mibu se mti bakon chimo idu. Ose meba se ni bonye fo jiji wa mempene. Meba se ni bonye fo jiji wa mempene. Inyina ye ni se ija anase ene biara. E na se die se wo tren tren ni mba ufie. Se ni esticha fonsu tren tren. Nkodano ewu sukuu mu no enti eja ehwehwe se ne ba beya adepa enanso ehwehwe se ne ba ebeya adepa ti awofo no nyina no omompesa akola no ko amane ebie mu ti omuka kyerɛ kwesi fanansi ha fanansi ha adwoa fanansi ha fanansi ha enu na bible nso ka kyerɛ ye ayeye sempakafo ne asofo se enipo masakre nyina ye nyankopon ma ene odi wa hye yensa Ti koko bubi wo hwa e wo se ensu ye bo wo mo. Se ni awofo e bo wo ma koko no. Ye nkankyre nyame mba nyina se. Meba se ni bonyefo jijiwa. Mempene. Obonsam no ta so hwe bi echi. Hevi abono. Oye ten. Untumi nko ho bio. Ti wa wo hwe ha. Se wo ye bonsam anke die na obeye. Ni nipa ye wa sase so a dotie ni mfuntuma ni nyame di aboye. Na yen ye ko heaven. No no yo sra bofu ayamfa do tia mono. Ono woko jim. Iti e juma wo ye around the clock. Di biyane se. Obe de de ni panwa da de ni pase ni ebe ya. Ebe ye bonete se ono bon samo ye di bon yeni no. No di bon yeno. Iti e ne. We wasumne ti u nyanko pwanse mo se. So we uchu mutaya ebeba. O tansu so ebeba. Ne ni nyine mono. Emre uji dia se da. Jina pinti ma erade. Jina pinti ma erade. Se ni ebe ya, yankupon enibechi, obitu mduwe chapua. Ohuma kuwa job. Asasi so otini cheni penina. Nabon sa mse, hee, wayano waeni sa, wabono humbaye, wayisi, tina odiwe chino. Oso ni kwenzu job, edi mkuni mwoso henu so, praise the Lord. Enti, nye Bible, e kachre yenu no. Si ye awofo nhumu yenhwe se enipa omasakra omadwa omye nyankopon krofo no ombetwe omho afi boni bia ho yenhwe emibusem iti nan chemudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan chemudu nan enko abonefo kwan mu na emfa enipa boni kwan so kweti no Ensine mfaso, emani, osi ensine mfaso manifri hon, na sain hon ko. Na ona, jise woye boni ansa. Na untumi na, jise wa shi ubiasi ansa. Ubiya wabe yuyasi na adi osi boni mkwa na midye. Ubiya ujina hume nyame, mempe, eyeme hi, eyeme tai. Me yasi ni pakrobe shiasi. Ti se unimu wiya, ubeye wajwe se, enye me koso wa brabu mwe chinchia wenemu,

ndomne ne matamfo akoko moma mo akomantu mo nsuru na mo hompopo na mo ma won ho nye mo ho efise awurade onyankopon ne mo nenam ne mo atamfo akoko amamo na wagye mo na hwefo no nkasa nkyere oma no se oni iku a wosi dan foforo na onko di efifro no mano nsan koni fie no anto okun mu na obi ankodi efifro no na oni iku a watebo betru na onyanyi ano no mano nsan koni fie no anto okun mu na obi anyi ano na oni iku a waje obe bia wade na onyanhi ano no mano nsan koni fie no anto okun mu na obi anhi ano na hwefo no nkoso nkasa nkyere oman no se oni iku a osuro na na kuma tuo no mano nsan koni fie wa mani nyan makoma ana ne sane de na sahwefo no wie oman ne kasa kyerɛ won fa asafo hini nsisi oman ne ti so wo ben kuro bi ne nokoko a ka asom wie sam kyerɛ no na se obue wa asom wie so na ohini wo a oman a behu won ho no nyito oman won som wo na se woni wo ani asom wie sam na woni wo ko a ene etue kuro no na se urade onyankopon de hye won sa fan krante bubo emu meme nyina nenso mba ne mofra ne efiebo ane de ewokuro no nyina emu asade nyina de fomfa na di watamfo asade a ewurade onyankopon de ama wo no saa na yinkura ene wo ntem kwan ware piya enya ama ama yinkuro bi no na ama ama yinkura ewurade onyankopon de ma wo se de suo no mu de mma bibia ehome nyankwa na se wo mpasa pasa etifuo ni amorifuo ki na mfuo ni peresifuo hewi fuo ni yebusifuo saidi awurade onyankopon hyee wo no na waankyerɛ mo waankyiwade a woyɛma wɔn nyame no nyinaa bi yɛ na mo anyɛ awurade mo nyankopɔn bɔne sɛ wotua kuro bi na pii ne no ko afa a mfa akuma nsɛe ho nnua na ɛso aba bi nadie na munwu ɛfuo mu dua yɛ onipa no asɛe no nanso nnua a wonim sɛ ɛnyɛ nnua a wodie no deɛ sɛe no na twafa yɛ kuro a ɛne wodi ako no ntuaban kɔsi

kwamu ne nkwa huhuo mu na enadodo a odie se sunsumo no na hwan na obeka onipa de ebeba na ichire owia ase no uwa bebi oni wo hinfa hinfa na wokro like a flying shuttle. Job chapter 7 verse 6 Job iti enson ichemo insia osimina e harisne onyonfo akurukura ko bonwire no mni hade a krohinko krohinko osi enipa na sapepepe na eho hareye den iti e contentem osina ehi de bia obeda de ebechia obetisa kuko ni bono na wonehi semfia pimpo na udina sase so a da kro na mane nya mfia pim bio so ate nipa se wona di mfia pim wo wiase una mfrishia wo hani edioso no de bia de ebechi bia obetisa kuko bono na wona no hi dwene ho ate mentena ho sa na eni da so bi ni ho se kai se menkwa eyemframa meni ensin hu papa eti onipa wa sase so enye heya nye noane ha bi wo wechi a wo so sisi wo hu se ne be yakopon adom wo kan ni gusu a obetimi nye babi pa kro omo yo iwu na sa ko bi apetesia na okekebi won kan bible ye ka bible mo asem so a won ti apetesie a wa wi enti abu no na wo kan ya wo pe ni po wi na sa ma ne ka kire wo iwu na nsa wai Pose senki ewu na san kamumie ni dine ye dey ye no mo china na nka ewu na san so kwasea boruba na obebi e pro ansan afifi manke na de beshe we pro ansan afifi iti ni ripo we ne kwoshe fom be fifi bibie nyame ye ne honam bi ahonhom de nso ho Psalm 39 verse 5 enyum ebiasa enkronche munum hwe why ye minna and some pe ususu ade ano atene wonse me de si na ukosa osisa na ye natie wonse ku kromoti kese ne ketu ano ntemo wonna ni nyina ano no wonna ni nyina ano no osise waye minna and some pe na minfie enye hwe wanim ampara oni pesisu se den ara na oye huhurara kwa sela osigina na dwendwene ho osisu ya brantie ho fe ne masan no eni agye ekasa ho ana osusu abati kase sofo unti mape osati se ne omopemi we ya baba wa wesisu mema pew no eni agye ho fenti ni se jimu na wokro asem kase bi bewiase obebu bosoro te sempa benani asase semku nyankopon be wusu se wiase akakabemfo agye aboso yi ne dano ebeyire se ebeye gwe eni pa bi twane pa kese fo ne nketu anyina be dwane wo munya ba bi mfa ma me kika ho nkyrɛ wo adi se mutinsia wa fa wiase abobo ikibi bi a wo ntiasɛ sakra wo si die ne adwen sakra me wo sika me wo we die na bi adwen sakra ye nyi sika sama asem ne eka wo ye kan kwa dan kwa ye kase odo ho be ma yesu na se wo fi ha wo nya ba bi akɔ samre ne sika ye die die ne di sika ba ye sada no adi se mutinsia enche mudu miye nono. Ose wa tinsa anwa eto su yusi anwa anwa. Mi huni na sase woso kese na uvya dani istum se wiko toko. Na osrani dani se moja. Na osu nsuma vishia sase suti se brodo mwa mframa kese ya usu nititi na babu nuguo. Na osu eyine hukoi. Eti se enguma wabubo. Na emiponi insupo njine titu fridye na ewuo. Sam. Maybe Poppy won't feature na pese uyi free wa udi bulldozer any grino. E dano bulldozer be a ma buponwa beko because as I see ureba o ma command is a kona o yede oko na uko. And simi besi we are seeing asem ketua. E dano ni padin is abeshe ni numwa kasa se ah e yedena so fwe kenyam se masakra. Se se obetu miya ya hubi be unye unwi. Na wut na homa wumre papa se a dumre chomu kwa. Oh my God. Obahwehwe kira kwanso nye dai ohunu o se na emepo ene ensupo nyina tutu fridie na ewuo na sase so ahemfo omu anidie dibre omu osika omu odini omu otumi asase so ahemfo yankopon de sane ma no nyina ma o se nka omu fa hye yankopon ni monyam so omu pi nyi nyame side kura na omu hwe asase so ahemfo ene ni pakese e omu omu odina de bi omu din ba graphic im radio so ye boni di befua. Sa ni pa kesye. A mu wasa siso. A wasem kwa mudi wa mutumi kesye no. E peja yesu. E kosro sro sro. Mudi trena hima imo.

Iti ebra o yuye na o ye na jinsi obeye saadye no. Enu wade tuwa tuwa se, se mi yuye na mi si mpata na mdini ya manugusua. Mia me kanchre mikra se mikra. Opanu po diye de nyamia se se unimse krebi oho. Enipo pi omno anse uwi adasa. Okrenu muda o. Uhu humne muda. Unipe biyane seye. Ti se denbi ya wahaya utimu uwiasi. Utuya kwa umfa daino nko. Iti wakrea no humu nufri ni pebiye no mwa. Uja daino. Body no oho. Ni ediko too much reye huwe yeye huwe huwa peteshi. San prepra. Ne embranti ye gukamu yesi wa unye bose ne kanako huwe tu na edunu masaya u. Oh, oh. Oh, that baby ni penny betty. No man who say we are seeing no any. There's more beyond this world. Iti papa no kasa pe. So be kanchi ni krasa didi. Nom. Na wani eme pia. Wasi e siyama wa. He, ube. Wanyye jume biyokura. E hiya oda. Uwia ni nyankupon kanchi ni se. Nyankupon e kanchi ni se okwa siya. Anajuya.

ase ha ah wo de ni sika e dan ka na okuni papa wo ba ban kro no wo de am robbery ni ne keka ka ho no na won kai se da kro bewu no wo so ye kwase ate se san kro sa papa no o se na onyankopon ka kire ne se okwase anadwi obegye wo kra efri won sem e no ma wasiesie no beye hwan dia o se sara na die oshishe ejapade mane ho no nya odefo nyankopon fom no yedei

ne amane nti rad me bom pae se wo be masa ankrofo no nyina sori agyina wonan so bio rad me bom pae se de wo ma hwere bio rad ho omobɔ ne mo mo nsanka me bom pae se tini abrabo mien kura mu dindin din ti se ne job kura ne die mo no na wie kire ne yetumi aye wo dia e bom pae mo mo mo yare se rad se wo mo yare e mo mo ni daso se rad mo mo ni daso o yesu kristo din kese ne mo ne e bom pae asafo no nka amen. Amen. So, who person will fry 0244 938 217. 0244